0: Yes, yan. Yan, yan. Sabi sa kukwata nga man. Kanagpabinto si Dana.
1: Ayam berkoko di atas reban. Tapi ayam berkoko tu bukan ayam jantan.
0: Ha, itu lah tu. Yang betina ni mana?